0: nam de mede mama listeners no
1: Abigail
0: me dedicate mama listeners munyina mimbo bi adi na me rain few bi munyina mo dia
1: Richard, I really love you, thank you.
0: Nese nyumwe na listeners ne dia na sa konoba na listeners ne akonoba no we no ha kam se ah se na munyina akowo sa eh na me hu adwiri mi kakra nti we na mo dia ba kun de ma ntwam wae no dia konoba de nyane kra we ni de mo dia